Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O lo si oke orun o joko lowo tun olodun omo re ni bi ta o ti se dajo alaye ati oku.